0: I'm a pay you the more crab. Prophet Isaac from Paul, Yamia Dum, Abacabesa, Doyo. The dear Lord, the friend, new D4 Yamiba. D4 Yamiba. Crew, I friend of Bokanchi, a was until Montemar, a hatchery, Tamoso, a patrapper. Nyanche diasi bukanchi
1: kutal
0: ano ho nodifu nyameba Prophet Isaac Rumpon ubutu ebi ufri bebi usi kumasi kurudu ya imu wa supeka edi ako bukanchi na ubisi kutal ano bukanchi kutal ano Prof akwaba
1: Mujo mejoso
0: na pom to say
1: Eradi adon bi ya boko
0: eh odi mu edie dem fo o
1: eh ewiase bishop ewiase abrabo na sanete e
0: obrowa adabe
1: ya ne maybe ewiase do no se ude abushiem na se oni anya dim abushie ne mu a ni pa beke wa shefom ni pa be titi aso ni pa fanya hwe na tie ni ye na tie ni biem chire se maybe wo duro no ni ni pa nyina ye ne wo se ne pese wo duro ho ezo di pa jitsa dun tum so ni pa wo bobra so te gana so te abuche bia otia wo bobra ai ni ma astati kosuma o se ya wale sem awade na astati ko yuma o no en fine so timu da se ni pa nyina ne pe ne sa ma o da bi
0: you got the book of John chapter 11
1: yeah
0: 47 48 utu kristo mo jina se wo janwa ni pe nyina be jina di to mo solitia no
1: bishop e se ni yesa bra botio so eh ababa wa abranto bo bra se de ni bo bra efa enu me koye ma o wa bra bo sisi so awade ni koye ma o business ni koye ma o aye wo se ni pe nya pe wasem da bi wo se e fi ni pa be use sapofunu efa nya hwe asem ntumuntra na asem

0: Nancy Abadum 106.3 FM, Yamwatin, and Watanase. Yakasi Edikano Pay and Yabuan Sonny Suna, Yede Ebrewi. Somewhere Debrano Pay Bino and say. Emergency Medicine Society in Penny 4 and Washroom say. Yakoya Resabi and Yasin Penny 4 and Penny 1 Penny 1. E yenibris and papa, e bru senia, ye hununa na se ye kanono. Sansu so ena kane swafu anu o he, apumdi hun samu so e chum se, e behi ya papa pase e bapu tupru, apumdi e fye mua, ye befano e nibri e semu. We yene sema u dobi nanu peyi, ye de ebe maun. Yen fasarama Gwal Super XP, u filia, ube filia no peyi, me say baby a wuko bia ni baby a wonem bia baby a wutu ka na fa no wonya tu free fia no wusi kwan no so ape baby a go ewo na bu super xp ni bi baby a do bekɔ edo aba ne de eno enye wasem eye fuala utwa enha engine e maka no entwetwe ni mu e ma engine ni nsu mro so a na waka say eh baby a me engine baby a apega akwa kɔdru ni Gwal Super XP wo feel no so no wonim say ye o manager pade ntisika no ekɔ ɔman kotokuom lɔsin heba mixer ɛno bi ne yabobɔ na nɔpɛ yi ama immune system na pɛgya na yaba bɛtena hanom yi enti ansana bɛfifie ansana wobɛfisi w'adwuma se anɔpɛ yi no yɛ ne wakae lɔsin heba mixer ɛnuro no bi na aboa ama adwuma no akɔ yie na adwuma no ɛkɔ yie a na Ghana man so so yɛkɔ n'anim DBS Industries men kan kyerɛ wo sɛ wɔn mo nkyɛnse wɔn mo ɛna deɛ na wɔde kuru dan so no watete so 10% ɔha ntemu edu no watete firi so enti kɔpɛ bia nɔpɛ yi kɔkuru wo dan no so wonim sɛ osuo na ɛtotɔtɔ no nti no sɛ ebinom da a wɔn mo nna obi wɔ hɔ nom nan ne ɔkyɛ adwuma mu na osuo no anim ɛka n'anim si kakra bi a na ne yɛm sɛ no bi sɛ nkyɛnse egu ne dan no so no ɛnyɛ papa no bia DBS deɛ egu so a ɛneɛ mfie bebree ne da ho egu so ɛmpopɔ ɛnyɛ hwee Ecobank, the Pan African Bank, Bank Bakupa, Wono Ebibima Obu Yechidom, Ushe Akwan Papa, Interchange Papa, Eni Mpuntunyuma Hudwe Koso, Ewa Bibime Mugana Memu Anoma, Ecobank, Eni Ebo Yechidom, Ebibima Nidaswo, Eni Ecobank, Franco Trade Enterprise, Fumbi Awope, Ewa Kadie, TV Awope, Ewa Kadie, Nini Na Ubenye Bi, Ewa Franco Trade Enterprise. Nkwabate biara obewura na no payi ene enedua yi ne ohwehwe bia no se TV wo sa ebe kan bi wo ho enkwotete mpenten kwa e wo monten so eme mfifire enkwote wo eme microphone ko yi usika emfiri wo motum se kwa ko pe TV ana phone nti ko franko training na kwaje wo de ano payi wo lo kita emu mi ade kase ebre wo mi ame so wo bafo oredu amu jagri boaji boye chidom ayo wo 5 adawma Wosa ebeka yo Facebook, YouTube, ya handles a wodo no eso.
1: Juma FM 106.3.
2: Only God can stop us now.
1: 106.3 FM. Juma FM 106.3.
2: Only God can stop us now.
1: 106.3 FM.
0: Yes, Cassiano, I see. Yese kase na se na edu ani yede ani akyire mu ewo asante matemu dompo ase ehine ye na nakronte hine katachie apentim bosu mpima otoso emienu asante mantem so afo akonsra ewo obo ase empotemu no de nsra hwe no ekokopie mu ewo obo ase east na bra odru obo ase east no e na okɔ dompo ase kronte hin ahemfie ekɔtia nana ani mpanimfo edi nkomo na wono edi nkomo no ena katachie apentimboso mpima otoso emienu a oyɛ dompo ase kwentihi ede to asantimantam so afo
1: frank
0: amwa ko hene ani mse wose ne bebre wono ankasa nana kwentihi wetwa sase ede ama obose isise wonsi assembly dan ewo so nanso edan no osi edu bebi no wogya dan na si hɔ no ma na osuo ena ebro no owiabo a edan isuso enam so ama edan no eya agugo ntwo sɛ ne bebre wo mu mɔden so obemene ni akɔdan no ho no wawie na assembly no enya baabi atena ayɛ adwuma san so so ena kwantempo ahodo bi so so a ewo mpɔtem hɔ no abusko bypass ene buata ena fe kwantempo ahodo bi no wo mɔden so obemene ni akɔ so na wawie amɔ Katachi apintin bosumpim ninsam kane na desre ebine.
3: Enfe manenso president de na na se se yeda na se pa woni fa wo ye magana. Kya bayin bayin ye me ni so fa ni se na memu ni mu no wa mamra ntie ni ni na ba wa na kwenya mo mu ye juma. No ma ba mi ensa le ha boasi isa me de tu le mu. O mu ai ni si no mu ndi fa juma lo. O se o ba ye oko assembly ho no mo. Ebi ni si kwan se assembly block ni si wo no mo na. Ma mu mo asa se se o mu nyelo. Ye ni si kwan za ka Ozo wanje na ni mani mu ya omo si ni sa da ni no mutu ko na da no ese so boasi ya ha pa ni ya kwa senta ye ni ya wanya no da bi ko abuaji e ti ni ba ye MP a nka ye bi so kwa ile ma ni ye MP o ze kwa we ni kwa ya ha boasi sa sa da sa si MP ke so ti ni ye bi so kwa ya wa ya sa ko ti ti mama ka ke mo ngi si anu mo se na da na so fa se ne oni na manfo ma ba sa
0: Dompa sikwenti hini katachia penti mbosu mpima otosu emienu. Nikasa anu wakasa wye pepepe ena santimanta msua for Dr. Frank Amwaku hini. Esu eyina anu wachiri mse. Esese ena abande ama mensini ahuduonu. Ubia mpuntunyumahun ensise ye. Uni mse wanmu nyumaduduona anu. Udi sika wajijini kakre o mensini nu etu ntenya. Aban ema wo common fund no odeboa mpuntunwa wo ena wo chirim se aban achichem wachiche se sika ne babedu assembly no ensem no dia obi dia onfanye 10% nkwa ha 10% nkwa ha 10% nkwa ha enti wo wani da so se se bika assembly dan na se nwuma hodo a wo ka no e bika no a wonu se enti bia won sabe ko ho
4: president e chisa ya wo chirim